Kandola. Kina Kandola. Tukur ba. Ayo ko tukur ba. Tukur ba. Tukur ba. Tukur ba. Panayaral. Lama panayaral. Karang karang. Lorang ngali ko. Australia pita ko. Kulina. Kandola. Kina Kandola. Tukur ba. Ayo ko tukur ba. Molar ba. Panayaral. Yabu panayaral. Yabu panayaral. Karang karang. Lorang ngali ko.